0: academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Itay, ano po bang English ng utot?
2: Wind of change.
1: Eh, yung utot na matunog?
2: The sounds of silence.
1: Eh, yung utot na may kasama?
2: Dust in the wind.
1: Yung utot na hindi sinasadya?
2: Careless whisper.
1: Eh, yung utot na inipit?
2: Please, release me.
1: Eh, tay, yung utot na sobrang bantot?
2: Killing me softly.
1: Yun lang.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAX. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your

8:40 on the clock ang ating oras, mga kapatid. Magandang umaga pa rin po sa inyo lahat. Kapili niya pa rin po DJ Max right here on TAPS 107.9 and TAPS 107.1. And you've just heard the song coming from Sankey's Lola with the song called Pasilio. Anyways, magandang umaga pa rin po sa mga nakatutok sa ating programa. Good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nakikinig po sa kanika nila mga tahanan at sasakyan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating katanungan para po sa mga kakatunin lamang sa ating programa, ano ang mga signs na mayaman ang classmate mo? Kung meron kang kasagutan para sa ating katanungan ngayong araw, pwedeng-pwede mong ipadala yan, kapatid, sa ating official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Good morning, good morning, good morning pa rin po sa inyo lahat dyan. Oras na para basahin ang inyong mga mensahe at kasagutan dito. Pero common ng ano, mas nagsasend sa ating official Facebook page ngayong umaga. Says here coming from Hazel Esteban. Sabi niya dito, pag naka-G-Tech na ballpen DJ. Totoo yan. Especially sa mga kaedaran namin dyan, di ba? Usong-uso yung mga G-Tech na ballpen nun. Kasi nung mga panahon na yun, yun yung mamahaling ballpen talaga. Yun, yung G-Tech na ballpen, tas dagdag mo pa dyan yung mga classmate mo na naka-friction pen, yung mga nabuburang ballpen nun. Grabe. Kasi mahal pa ang ano nun eh. Mahal pa yung mga ganong ballpen nun. Yung mga nasa 80 plus, 100, ganyan, di ba? Para kay Ma'am Hazel Esteban, yun yung isa sa senyales na mayaman ang classmate niya. Naka-G-Tech na ballpen. Yung iba naman sabi dito, kapag ang baon niya ay 500 pesos every day. Wow, totoo yan. Kami kasi nun, 20 pesos lang eh. No? Mura pa kasi ang bilihin nun. Kala mo naman, ganun katanda naman na yung nagsasalita dito sa radyong ito.

daw yung kanyang pencil case. Uso pa pala yung ano, no, yung mga ganung pencil case, yung mga double deck na pencil case. Meron pa kayong ano, yung tatluhan, tapos meron yung natatanggal yung ano, 'di ba? Yung parang second row niya, ganun. So siya. Pag double decker ang pencil case, totoo 'yan, 'di ba? May bagong pag-asa. Coming from Texter 7712. Kapag naka-trolley bag, DJ, yan ang isa sa senyales na mayaman ang classmate ko, lalo na kapag pwedeng upuan yung trolley bag niya. Kasi yung trolley bag pa niya, yung ano, no, yung ano bang tawag dito? May specific brand yung mamahaling trolley bag nun. Nakalimutan ko na. Pero nung mga panahon nun, grabe naman yung mga panahon nun, akala mo, mga panahong 1990s eh, no? Yung mga boardwalk na bag, di ba? Totoo yan? Coming from Texter 9065, sabi niya rito, good DJ, ang para sa akin, ang isang mayaman ay order, don't order dito. Totoo yan. Pati sa workplace eh, no? Masasabi mo mayaman yung katrabaho mo kapag order dyan, order dito. Kaya nga may tinatawag kaming ano eh, fast food prince, fast food princess, no? Yung order ng order. O kaya yung mayat-mayang tambay sa kantin, di nauubusan ng pera. Totoo yan. Yan sila, yung mga mayayaman yan eh, di ba? Tapos meron yung iba eh, tara kape tayo. Pero sa Starbucks pala nagkape, grabe. Tapos ang kaya mo lang yung 3-in-1 doon sa kantin ninyo. Masakit doon, nagbaon ka pa ng kape, tapos yung mainit na tubig lang yung hiningi mo sa kantin. Libre pa. Thank you, Texter 9065, for extending your message. Sabi naman ni Maria Puerto, kapag naka-aqua flask, DJ, legit yan, mayaman yan. Tas kami tumbler lang. Yung regular tumbler lang. O kaya yung iba naman dyan, naka-nature spring na tubig lang. Ano ba pinagkaiba ng lasa ng tubig na nasa aqua flask tapos nung nasa nature spring, di ba? Yung nasa regular mineral water bottle. Ay ba, pinagkaiba ng lasa? O talagang for cloud purposes lang yung iba dyan? Eto na. Eto, kanina ko pa ito, tinatawanan yung message ni Mama Wilma Jane Laurente. Sabi niya rito, kapag naka-iPhone DJ, tapos naka-iPad pa, na hindi galing sa paluwagan. May mga ganun pala, no? Yung mga paluwagang iPhone. Grabe. Eh, kaya nga nila kapag yung iPhone mo eh fully paid, hindi fully booked, ganun. Oh, big shoutout sa ating kasamahan na sa industriya ng media, Kuya Bert, magandang umaga sa iyo. Nakikinig pala siya sa atin ngayon. Yes! Hindi kita napapakinggan ngayon. Medyo madalang ka ngayon, Kuya Berta. Ano nangyari sa'yo, ha? Kwento ka nga. Ay, Cuber pala, Cuber. Hello, good morning, DJ Cuber. Nakikinig sa atin ngayon. Saan ka nakikinig? Sa sasakyan ba yan o sa school? DJ Cuber LPT. Every Saturday. But in mo naman ako sa programa mo, DJ Cuber. Sabi ni Ma'am Sheena Havillonar, isa sa senyales, DJ, na mayaman ang classmate ko eh kapag may papel siya agad sa first day of class. Totoo to. Isa sa kinabubwisitan ko yung classmate ko na walang papel tas ang lakas manghingi. Akala mo parte siya ng budget ng nanay ko eh. No? Akala mo may pinatagong pera sa amin. Ganon, di ba? Anyway, patuloy lamang pagpapadala ng inyong mensahe sa ating official Facebook page. Likewise, sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song coming from Parokya ni Edgar with the song called Para Sa'yo. Back to back with Glock 9 featuring Ebe Danza with the song called Sirena. Only here on Tops 107.9 and 107.1.

9:12 on the clock, mga kapatid. Welcome back here on Taps 107.9 and 107.1. With yours truly, my name is DJ Max. Till 12 din po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Currently, we're here with the greatest love songs na program. At this point, basa na tayo ng inyong mga mensahe at medyo naparami at natabunan yung iba. Says you're coming from DJ Cuber. A shout out sa pinakamagandang supply officer ng Rizal National High School, Ma'am Freddy Lina. Medyo may kahambyo dun si DJ Cuber. Ah. Big shout out to Ma'am Freddy Lina of Rizal National High School. Naka-tune in pala sa atin ngayon ng RNHS. Ano? Alongside with DJ Cuber. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan. Berks! Tatandaan mo pa ba yun, DJ Cuber? Kung meron pa rin po kayong mga pahabol na mensahe or shoutouts, greetings, or kasagutan sa ating katanungan, ano ang mga senyales na mayaman ang classmate mo? Kung may nakatutuwa kang experience or alaala, nung ika-estudyante pa lamang, pwedeng-pwede mong ipadala yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to send those messages as well on my official Facebook page. That's DJ Max. May kipag-kulitan sa atin si DJ Cuber yan. Tama na, bitterness. Dapat, tops lang, di ba? Tama yan, DJ Cuber. Di ba, support ang tunay, di ba? Nasaan man tayo ngayon, ano man ang kalagayan natin sa buhay, supporta lang sa mga kasabayan natin sa ating industriya. Kasi hanggang Sabado rin ako, DJ Cuber, so magkakatalunan ng oras. Ayan, baka kung saan pa mapunta ang ating throwback at usapan. I guess magandang bumalik na tayo sa ating paksa para sa umagang ito. Di ba nagiging malayo mga ating mga lingway? Yung ang mellow ng tugstugan ng background mo. Pero ang hyper ng energy. Says you're coming from Ma'am Charmaine Sarabusquez. Medyo mahirap i-pronounce ang kanyang last name. Pansin ko talaga, no, hindi na ganun ka-active yung no, sa pagte-text. More on talagang chatting na tayo, eh, no? Unlike nung panahon namin ni DJ Cuber, nung bago-bago kami sa air, sa radyo, eh, no, talagang sumasabog ang text line sa dami ng mga messages. Sa sobrang dami, di na nagdi-delete, eh, no? Bahala na isusunod na DJ na matabunan din, gano'n. Sabi ni Ma'am Charmaine, kasagutan sa ating katanungan, buwan-buwan nagpapa-eyelash extension DJ. Ibang level ang yaman nun, kapatid. Diba, buwan-buwan na nagpapa-eyelash extension, grabe. Sabi naman dito ni Ma'am Faye Leopardas, walang dalang lunchbox DJ. Kasi yung classmate ko noon, laging, kung hindi sa kantin, laging nagpapadala ng McDo. Social naman pala yun. Hindi kaya magka-UTI yun. Hindi kaya magkaroon ng komplikasyon sa katawan yun. Kaka, talaga si McDo pa eh. Ako pag napasobra yung fast food o kaya mga tichire, medyo kinakabahan na ako. Pag naramdaman kong may tumatadyak na sa tagiliran ko, may konting kirot na yung tagiliran ko, doon ko nare-realize ang kahalagahan ng tubig. Get my experience yan, no? Walang dalang lunchbox, senyales na mayaman ang classmate mo. Kung sa tingin mo may senyales rin yung classmate mo, kapatid, na siya'y mayaman or nakaluluwag-luwag sa buhay. Eh, padala mo na yung experience mo na yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking official Facebook page na DJ Max. Sabi dito ni Sir Miguel Gomez, na-experience ko DJ nung college ako,
Habang kaming mga hampas lupa nakapila sa scholarship program, yung classmate naming mayaman eh hindi pumipila sa mga scholarship programs. Wow naman. Actually, sinasabi sa akin ito ng mga classmate ko noon eh. Kasi ako noon, hindi ako pumipila sa mga scholarship program. Hindi dahil sa may kaya kami. Eh, kundi dahil isa na dyan siguro yung tamad ako. Pangalawa dyan is yung ayoko kasi yung pumipila. Nasabi ko na yun nung unang ere ko eh. Ayaw na ayoko sa lahat yung naghihintay. Grabe, laging nagmamadali pala sa, si Max. Kaya Max nga yung, ano, yung pangalan. Kasi maximum ang energy, di ba? Ganyan. Let's maximize our time. Pwedeng senyales yun na mayaman ng classmate, di ba? Eh, yan yung experience ni Sir Miguel sa ISU to eh. Nun. Sa mga state universities kasi uso yung mga scholarship programs. Yung mga tulong-dunong, mga tupad, mga ganyan, mga TES. May TES pa ba mga kapatid? Hindi ko sure kung may TES pa, no? Pero yung may ilan kasi mga private schools din na TES accredited eh. May talagang diyan eh kailangan mo makipagsapalaran pumila kasi ang mahal ng tuition fee eh. No? Ako kasi noon ang point ko noon sa kung bakit syempre nasa state university na kami, kung bakit din ako pumipila sa mga scholarship program. Sapat na yung tulong ng gobyerno na libre ang kolehiyo, di ba? Eh yung iba kasi sinulit talaga ako. Ayun, after college, eh, pagka-graduate, naka, tawag dito, naka-motor na. Keep those messages coming, mga kapatid, classmates. Sa ating text line, again, that's 0935-810-8217. Feel free to DM me on my official Facebook page. That's DJ Max. Our question still hangs. Ano ang mga senyales na mayaman ang classmate mo? Padala mo na yan sa ating text line or sa aking official Facebook page. Abangan ko at babasahin yun maya-maya. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song coming from Miss Roselle Nava with a song called Bakit Nga Ba Mahal Kita? Back to back with Sarah Jeronimo's Bituing Walang Ningning. Keep it right here on 107.9 and 107.1 Tops Radio.

9:43 on the clock, mga classmates. Good morning, good morning, good morning pa rin po sa inyo lahat dyan. You've just heard the song coming from Rayo Speedway gone with a song called I Can't Fight This Feeling Anymore. You're still tuning in to 107.9 and 107.1 Taps Radio with yours truly, DJ Max. Till 12 noon po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan. Itulad na iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga nakatune in pa rin po sa ating programa, magandang umaga pa rin po sa inyong lahat dyan. Ingat-ingat po sa lahat ng mga nasa sasakyan. Sa mga nakatutok naman sa mga palengke, hello po sa inyong lahat. Big shout out po sa lahat ng mga listeners natin all around Isabela. Diyan po sa may Ilagan, Taps Ilagan, Rojas, Kawayan, Alicia, and Vizcaya. Hello po sa inyong lahat. Good morning, good morning. At para mas maramdaman ko ang inyong presensya, magpadala na ng inyong mga mensahe, shoutouts, greetings sa ating text line 0935-810-8217. Feel free to send as well on my official Facebook page, that's DJ Max. Coming from Texter 5703, have a good day, DJ. Thank you, Texter 5703. Texter. Bisaya. Anyway, ang ating katanungan ay nananatili pa rin po. Ano ang mga senyales na mayaman ang iyong classmate? Kung may nakatutuwa kang experience o alaala, again, padala mo na yan sa ating text line or sa ating official Facebook page. Coming from Sir Justin Santos says here, kapag konyo siyang magsalita, DJ. Ateneo eh, no? Lasal yan. Yung mga daming shorty doon, power oh. Eh. Yung mga ganunan eh, no? Why don't you drive na lang your car? Yung mga, di ba? How much is your baon, power eh, di ba? Yung mga ganun, lakas mga, lakas ang amats eh. Mga konyo. Diba? Masenyalis na mayaman ng iyong classmate. Sabi naman dito ni Sir Omar. Kapag, ang tawag dito, kapag naka-brace siya, DJ. Lalo na kung fully paid yung brace niya, eh, no? Tapos yung, ang tawag dito, up and down yung brace. Meron kasing iba na up lang, mga ganyan. Pero hindi ko dinidiscriminate yung mga naka-brace na ganun lang. Grabe naman. Coming from Texter 4403. Hi, DJ. Pwede po pa-request ng Savage Love? Sure. Pero maya-maya po natin maiple-play yan. Okay lang po ba? Sir John Carlo Di Peralta, maya-maya maiple-play na po natin yung Ocean Deep by Cliff Richards. Ano? Sabi naman dito ni Mama and Jane Gonzalez. Kapag pinag-aral niya ako, DJ. Yun naman pala ang senyalis na mayaman ang iyong classmate, no? No, Mama and Jane. Kapag pinag-aral ka na niya. Yun talaga, legit na mayaman yun. Sa amin nun eh, ano, masasabi kong mayaman yung classmate ko kapag fully paid niya na yung tuition fee niya eh, no? Nung elementary ako. Kapag fully paid niya na yung tuition niya, yung kapag examination na ganyan, hindi na kumukuha ng permit, hindi na pumipila. O hindi na nababanggit ng teacher na, si ganito, ganyan, may pending pang ganito. Papuntahin mo ang magulang mo para magbayad na, magsettle na, grabe. May ganun kasi sa amin nun eh, may public announcement. Sabi ni, ano tawag dito? Sabi ni Texter 9065, ang isang mayaman na tao mayaba. Oh, hindi naman. Grabe ka naman. Diniscriminate naman ni Texter 9065. Siguro yung ilan. Sabi ni Texter Gastani, Texter 9065, ang isang senyalis na mayaman e mayabang. Hindi naman lahat. Karamihan. Karamihan nung classmate ko noon. Noon, nasa experience ko to, di ko alam sa inyo. But hindi ko nilalahat.
diba? Pero madaming ano, madaming mababait dyan, mga simple lang, mga low-key eka nga nila. Iba yung experience siguro nito ni Texter 9065, ano, na na-discriminate din siya siguro in some way, na-bully parang gano'n. Sabi naman ni Texter na 4403, yung nagpapalakas sa teacher DJ magbibigay ng electric fan para magka-honor. Pero walang ganun dito sa Taps, ha? Walang favoritism, fair lahat dito sa Taps. Eh, siguro sa iba. Meron kasi akong ano noon na experience, hindi sa amin, hindi sa batch namin, hindi sa tawag dito, hindi sa mga classmate ko. Kasi sa amin yan, fair din sa amin noon. Kahit public school ako nung high school ako. Meron kaming mga nabalitaan noon na nag-donate ng kung ano-ano. Tapos ayun, ayun, alam mo na, di ba? Biglang announcement ng top notcher na. may naramdaman eh, no? Experience ko, DJ Mark, sabi ni Giancarlo Di Peralta, hindi nanghihiram ng 20 pesos. Pero ako bang 100 dyan, balik ko sa katapusan, yung mga ganun eh, no? Grabe na talaga, grabe na.

ni Ma'am Kim Lee. Sabi niya rito, kapag sinundo siya ng sasakyan, DJ, yung mamahaling sasakyan. O kaya may dalang sariling sasakyan. At totoo to. Nung nag-aaral pa ako, di ba? Karamihan kasi nung classmates namin, di sundo ng sasakyan. Ako kasi noon na nagko-commute, masyado ko namang dinedegrade ang pamilya ko or ang sarili ko. May sasakyan kami pero di ako sinusundo ng tatay ko. Busy kasi siya sa trabaho niya, eh. Police eh, di ba? May pahabol si Sir Giancarlo Peralta, sabi. Isa pang na-experience ko, DJ, about college, laging failed subject, maraming teacher bagsak, binabagsak ngayon. Wow. Malalim-lalim ang hugot na itong si Giancarlo eh, no? Siguro yung na-experience niya noon eh, ano, pag mayaman yung classmate niya, pasado lagi sa subject pa. Pero walang ganun dito sa TAPS. Ako na nagsasabi, mga kapatid. Very fair dito. Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mensahe sa ating text line na 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Or sa aking official Facebook page na DJ Max. Makakasama niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali. Hanggang sa pagtawid ng inyong pananghalian, ako pa rin po ang inyong mapapakinggan. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song coming from Cliff Richards with a song called Ocean Deep. Keep it right here on TOPS 107.9 and 107.1.

0: 10:12 on the clock. Welcome back to 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, my name's DJ Max. Good morning pa rin po sa inyo lahat dyan, sa mga nakatunin po sa atin, sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Para po sa mga kakapasok lamang or kaka-tune in lamang sa ating programa, meron po tayong nakabinbin na katanungan. Ating tanong or ating question for today, ano ang mga senyales na mayaman ang classmate mo? Again, ano ang mga senyales na mayaman ang classmate mo? Kung meron kang nakatutuwang experience or ala-ala nung estudyante ka pa lamang or habang nag-aaral ka pa lamang ngayon, pwede mong i-share yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Ako'y nababother dun sa batang nakasilip sa ating booth ngayon. Ito yung ano eh, no? Medyo nakakaano lang, nakatutuwang part sa dito sa Taps Radio. Very, very public yung booth natin eh. Or pwede ka rin magpadala ng mensahe, shoutout, greetings or song request sa ating Facebook page. That's DJ Max. At sa oras na to, basahin na natin ng inyong mga mensahe. It says you're coming from texter 2831. Ang kanyang response sa ating katanungan. Sabi niya rito, DJ, paano malalaman na mayaman ang kaklase mo kapag may wifi na bawat kwarto, iba-iba ang password? Wow, grabe naman pala ang tahanan iyan. Ginawang PLDT yung bahay. Baka naman office ng PLDT kasi yung napuntahan mo, kapatid, hindi naman bahay nung nung kaklase mo. Pero tama yan. Malalaman mo mayaman ang classmate mo kapag walang dead spot yung bahay nila. Sabi naman dito ni, tawag dito ni Maiku Soria, kapag may second floor yung pencil case niya. Kapag may second floor talaga yung pencil case eh, no? Says you're coming from Mary Grace, kapag laging nagpapainom, DJ. Ay, very bad naman pala ito. Nagpapainom ng tubig or kape siguro to. Ah, mayaman. Doon ako natuwa sa isang text. Sa isa sa nagchat sa ating Facebook page na sabi niya, malalaman mong mayaman ang classmate mo kapag naka-iPhone siya na fully paid, tapos naka-MacBook, tapos naka-iPad nang hindi galing sa paluwagan. Hindi pa rin ako makamove on sa part na yun eh, no? Tapos yung isa naman sabi niya, malalaman kung mayaman ang classmate ko, DJ, kapag pinag-aral niya ako. Yan ang legit talagang mayaman, yung kapag pinag-aral ka niya. Sabi ni Marky Zamora, malalaman kung mayaman ang classmate ko, DJ, kapag walang kagat yung pambura ng lapis niya. Legit yan. A big shoutout nga po pala sa ating 4x4 boys. Ayan, dito sa Taps Radio, ang ating 4x4 boys na magigiting nating tagapakinig, di ba? Ayan, si Kuya. Kailan kaya magpapainom ang 4x4 boys ng matikman ko naman ang kanilang 4x4, ayan. Kapag wala na sigurong pasok or kapag nag-landfall yung bagyo, sarap uminom habang ano, no, habang nasa taas na itong Taps Campus. Joke lang ha. Bawal uminom dito, guys. Bawal yan. Very bad influence yan, mga kapatid. Ano? Very active yung mga estudyante natin dito na sumasayaw ng dance sport. Miyembro din ako ng dance sport, nasabi ko nga, ano, kaso nagkaroon ng scoliosis. Sabi naman ni Dieter, malalaman kung mayaman ang classmate ko, DJ, kapag baduy pumorma. Ganun ba talaga? Di ba hindi lang pasok sa sense of fashion mo yung kanyang fashion statement ngayon? Sabi naman dito ni Arnie Halyarsis, malalaman kong mayaman ang classmate ko, DJ, kapag hindi ginagawang ulam ang noodles and pancit canton. Iba makakaroon, sarap kaya niyan, di ba? Although ako hindi ako mahilig sa ganyan, pero ang dami ko kasing kaibigan, even yung mga kapatid ko, na ang hilig gawing ulam ang pancit canton. And they find it very, ano, no, very very malasa, very pasok sa taste nila, mga ganun. Para sa inyo mga pahabol na kasagutan na shoutout, song request or greetings, padali nyo na po yan sa ating text line 09-35-810-8217. Again, that's 09-35-810-8217. Or feel free to send those messages on my official Facebook page. That's DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song coming from Jonah with a song called Maghihintay.
1: Yes,
0: back-to-back with Angeline Quinto's Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin. Keep it right here on Tops 107.9 and 107.1.

10:42 on the clock, mga classmates. Magandang hapon. Magandang hapon. Magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. You've just heard a song coming from December Avenue with a song called Sa Ngalan ng Pag-ibig. Only here and still here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max. Ganda ng music bed, no? Kung i-play ko na lang yata ito, no? Naalala ko kasi nung, ano, nung nasa kabilang ano pa ako ng stasyon, eh, ito yung ibang music bed na naririnig ko nun from the national radio stations. Eh, ganda, di ba? Anyway, meron po tayong nakabinbin na katanungan na para sa mga kakatunin lamang sa ating programa. Ating katanungan, ang ating question for today. Ano sa tingin mo ang mga senyales na mayaman ang classmate mo? Again, ano sa tingin mo ang mga senyales na mayaman ang classmate mo? Kung sa tingin mo nakaka-relate ka or meron kang masayang alaala o nakatutuwang experience with your rich friend or rich classmate, feel free to send that experience or that memory sa ating official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Pwede mo rin i-chat yan sa ating official Facebook page. That is, of course, DJ Max. O siya, basa na po tayo ng inyong mga mensahe. Coming from texter 8771, idol, pa-shout out kay... Kanino to? Hindi, nababasa ko po talaga, kaya lang inubo ako ng konti. Idol, pa-shout out kay Daddy Jesse and Mommy Rose at Ate Lenny, also kay Papa Bernard, Fayom Amir of Tumawini. Hello po sa inyong lahat dyan sa mga classmates natin sa Tumawini, especially kila Daddy Jesse, Mommy Rose, at Ate Lenny. Also to Papa Bernard. Saan po yan sa Tumawini? Kasi ano eh, may yung origin po ng father side ko is from Tumawini. Dyan po sa may bandang Balug Tumawini. O diba, abot talaga tayo dyan. So big shout out po sa mga listeners po natin dyan. Lalo't hagi po tayo dyan sa may Taps Ilagan, Taps Rojas, Kawayan, and Alicia Campus. Especially dyan po sa may Vizcaya. Big shoutout po sa mga nakatutok sa atin dyan sa may Tumawini, Isabela. Always listening to your FM station, Taps FM station. Coming from Texter 0771. Thank you very much po. Sabi naman dito ni Texter 4403. DJ, pwede pa-request ng Ikaw ang Dahilan by Yumi. Hindi po sila official P-pop group, DJ, cast po sila ng isang teleserye. Looking forward lang po sana na ma-i-play sa radio. Maraming salamat po. Check po natin kung available dito sa ating ano, ha, sa ating music library. Pero kung di natin ma-i-play, baka pwedeng ibawi natin, ano? Sabi ni Texter 0901. Malalaman ko na mayaman ang classmate ko kapag simple lang manamit, minsan relo at earrings lang ang suot. Na accessories pero puro branded ang mga damit. Naka iPhone and MacBook with matching braces at my wheels. Wow. May gulong yung brace niya. may sariling sasakyan o kaya sinundo na sasakyan. Yun naman pala yun. Pakiklaro, Texter 0901. Kala ko merong gulong yung brace niya eh. Ang haba ng theme song niyo po, sabi ni Texter 0901. Wala kang karapatang magreklamo. Wala, yun din yung nabutan ko. Tsaka maganda ka yan. Very catchy. Kapag ba? Kung sa tingin mo may mas igaganda pa, hindi ka rito, mag-record ka. Mag-record ka ng kanta. Coming from Texter 9065. Sa tingin ko, mayaman ang tao kapag mabait siya at humble. Which is true. Diba? At saka,
ano man ang estado mo sa buhay, ano man ang tawag dito, estado mo financially, di ba? It doesn't permit you para magyabang at mangutya ng kapwa mo, di ba? Na apakan ng pagkatao ng isang tao dahil mayaman ka. Hindi naging permit yan, hindi naging karapatan na pagiging mayaman, di ba? Karamihan pa nga ng mayamang kakilala ko ay napaka-humble, napaka-simple, di ba? Karamihan din ng mayamang kakilala ko kuripot sa totoo lang. Because they know how to value their money, di ba? Yung kahit simpleng ano lang babaratin pa talaga nila yung napakaliit na halaga na lang. Baratin pa na because they know how to value money.

11:10 ang ating oras, mga classmate, fellow Tapsiyan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Lunchtime na nga po, mga kapatid. At tayo nga po ay nasa programa ng The Lunch Break Show with yours truly, DJ Max, pa rin po ang inyong nakakasama sa inyong himpilan. Patuloy lamang po ang pagpapadala ninyo mga mensahe, song request, or kasagutan sa sagot sa ating katanungan. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Para sa mga kakatunin lamang po sa ating programa, ang ating katanungan ay ano ang mga senyales na mayaman ang classmate mo? Again, ano ang mga senyales na mayaman ang classmate mo? Kung may nakatutuwa kang experience alaala nung panahon ikaw ay nag-aaral pa or kung ikaw ay estudyante ngayon at meron kang experience na ganyan, padala mo na yan sa ating text line or sa aking FB page na DJ Max. Big shoutout po sa mga nagla-lunch na dyan. Anong pananghalian ninyo? Baka pwedeng makahingi naman po. Dalawin niyo naman ako rito na may kasamang lunch. Pwede po tumawag, sabi ni Texter 5703. Naku, hindi pa tayo pwede mag-entertain ng call, kapatid. Alam mo na, medyo ano pa, bago-bago pa tayo dito na ano, sa ating programa. Mag-text ka muna. Ano bang gusto mong sabihin? May gusto ka bang ipabati? May nawawala bang kamag-anak mo? Mga ganyan. Coming from Texter 5526. DJ, may bagyo pala. Bakit ang lakas ng araw? Pag yan nag-landfall, sinasabi ko sa'yo, di ka natuwa. Buti nga, ganyan pa eh. May nagtanong pa sa akin na signal number one na po pala ang Isabela, ang lakas ng araw. That doesn't conclude or that doesn't mean na kapag signal number one, maulan na or malakas yung araw, it would take in effect 36 hours from the announcement. Yun yung nabasa ko, ha? It only means na merong early warning or maagang babala ang DOST Pag-asa dahil sa papalapit pong bagyo. Anyway, oras na po para basahin ang inyong mga mensahe dito sa ating kasagutan, sa ating katanungan. Sabi dito ni Valentin kasi yung pangalan niya sa FB. May sariling car and driver. Wow. Yan ang rich kid talaga eh, no? May sariling car at may sariling driver. Pangdiinan yung ano eh, yung pasok pag ganyan eh, no? DJ Max, kain tayo. Ulam na kami ng tukmem tsaka gulay na mangga. Wow. Nakumakain ng ganun eh. Wow, rich yan. Padala ka naman dito, bossing Giancarlo, di ba? Kapag kumpleto niya yung size ng papel, DJ, masasabi kong mayaman siya. Yung merong ano, no? Yung full pack, merong 1/4, may 1/2 crosswise, merong 1/2 lengthwise, may 1 whole sheet of paper, kumpleto ang notebooks, di ba? Ganyan. Yung iba naman, naka-binder, mga pangmayaman eh, no? Ah, ito naman, sabi naman dito ni Hazel, kapag naka-pilot na ballpen, DJ, oh, mayaman din yung mga ganyan. Eh, no? Pang mga rich kid yan, mga pilot, GTEC. Di ba pilot ang GTEC? Kapag extension ng parents credit card and 7 digits ang credit limit. Wow. Yan ang pangdiinan talaga. Or estudyante ka pa lang, pinapagamit na sa iyo yung credit card ng magulang. Yan ang pangdiinan. Naka-brace and a bag po na Herschel. Ha? Sinabi talaga yung brand, ano? Herschel or Anello, eka pa di. May thermos na dala or aqua flask. Laging absent, DJ, pero pumapasa sa subject ni teacher. Ay. May ano to, may bad experience to sa classmate niya. Di ba? May mga ganun pa pala, no? Dito kasi sa Taps, hindi na po uso yung ganyan. Wala pong ganyan. Grabe naman. Sabi naman dito ni Texter 5703. Sa akin po, yung ma-press ko magsalita kasi na-try ko nung high school ako. Ayan, siguro ano,
karamihan talaga ng mga estudyante na ganun, na naka-experience na mayaman yung classmate nila, medyo mapresko talaga. Iba yung parang ipamumukha sa'yo yung kayamanan ng pamilya nila. Saram-sampalin na katotohanan na parte ka ba sa pinaghirapan nila? Meron ka bang ano doon? Meron ka bang ambag? Mag... parang sarap na sumbatan eh, no? Nasaan ka nung mga panahong naghihikahos yung mga magulang mo nun, ha? Kapali ka ba sa nag-job hunting sila nun? Andun ka na ba nun? Ikaw ba ang gumawa ng resume ng tatay mo? Ikaw ba ang nakaisip ng negosyo ninyo? Di ba? Parang sarap isumbat na ganun eh, no? Sa classmate mo. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ninyo yung mga inyong mga mensahe, song request sa ating official text line again. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Keep those messages coming because we're down with the final hour of our program. For the meantime, let's get back to the music. Because I know for a fact, karamihan sa inyo kumakain na po dyan, and nothing beats a Jet 2 holiday. Nothing beats your lunch with a perfect music blend, di ba? Pero gusto ko sumasayaw kahabang kumakain. I've got your song coming from Lil Mix with a song called Shout Out to My Ex, back to back with Fifth Harmony's Worth It. Right here on Tops 107.9 and 107.1.

11:41 on the clock, mga classmates. Happy lunch time po sa mga kasalukuyan ng pananghalian nila dyan. Sa mga bumibili pa lamang po ng ulam, siguraduhin mong tama ang pipiliin mo, ha? Sa mga nagluluto pa lamang po, pakibilisan ng luto. Marami na nagugutom. Isa ako doon. Saka pwede naman pong pa-share dyan ng lunch ninyo, guys. Sa mga wala naman pong pananghalian at walang makain, okay lang yan. Isipin mo na lang kailangan mong mag-diet ngayong araw, di ba? Isipin mo na lang na marami pang pagsubok ang daraan sa'yo. Maliit lang yan. Hindi tatago sa bituka. Kidding aside, kumain po kayo ng pananghalian, mga kapatid. Kailangan ninyong busugin ang inyong mga sarili. Matapos ang mahaba-habang oras na pagpapagal. Wow, pagpapagal talaga eh, no? Sa mga nais pa rin pong humabol na kanikanilang mga mensahe, song request, feel free to do so sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Save nyo na yan, mga kapatid, para sa susunod na kabanata ng ating kwentuhan, eh, maka-join ka na, di ba? We're down with the final scratch of our program. Maya-maya po ako'y tuluyan ng magpapaalam. Although makakasama nyo pa rin ako up until 5 p.m. Mababasa ko pa rin ang mga messages ninyo at song request ninyo. Di ko nga lang mababasa on air. Pero kung may song request ka at pwede kong isingit mamaya, eh, makikita pa rin natin yan, di ba? Abangan nyo na naman na bukas, mga kapatid, kung ano na naman yung thread natin. Kung anong mga senyales na naman ang pag-uusapan natin, di ba? Feeling ko may mga ilang-ilang estudyante at ano dyan na, mga magulang na naghihintay ng announcement with regard sa cancellation ng klase. Wala pang ano, no? Walang binigay yung school head ninyo, no? Yung mayor ninyo. Kasi nga, mga kapatid, wala naman talaga. Pero legit yung bagyo, ha. Pumasok na po si Bagyong Inday sa ating Philippine Area of Responsibility. Konting ingat, mga kapatid, at maging mapagmatsyag. Mapanuri, mapagmatsyag. Matako, ganun, di ba? Ang ating katanungan pa rin nga po ay, ano ang mga senyales na mayaman ang classmate mo? Again, ano ang mga senyales na mayaman ang classmate mo? Pero bago tayo magbasa ng mga mensahe nila dito ng kanila mga kasagutan sa ating katanungan, merong message dito si Texter 1445, says here, "Hi, good afternoon, DJ Guap." Guwapo ka agad. Ikaw naman, di pa tayo nagkikita. Magkita muna tayo, tapos libre mo ako. Diba? Yung pala ang sukatan eh, no? Pa-shoutout naman po dito sa Barangay Antonio, mga tulad kong pogi. Nako. Kaya naman pala. Self-proclaim ka rin naman pala. Ikaw na lang siguro yung bumati sa sarili mong ganun. Ano? Hindi, joke lang. Suportahan kita dyan, diba? Kung pogi ka eh, pogi tayong lahat. Walang ginawa ang Panginoong Diyos na pangit, di ba? Eh, yung iba, ewan ko kung sino gumawa dun sa iba. Kasi, I believe, sa dami na nakikita kong tao ngayon, eh, magaganda at gwapo talaga yung mga nakikita ko. Lahat yan mga ano, gawa ng Diyos, di ba? Yung ibang nakikita ko, eh, feeling, doon ko na-realize na totoo ang kampon ng kadiliman. Siguro yun yung gumawa doon sa iba. Again, ano ang mga senyales na mayaman ng classmate mo? Sabi dito ni Hasan Non Bataw, pag sobra na yung kilay niya. Paano sumobra yung kilay niya? Sobra yung eyebrow, ganon? O yung pag sa lalaki, yung kapag ganon na, pag nagdikit na yung tawag dito, yung kilay niya doon sa gitna, ganon ba yung ibig sabihin, no? Ganon ba yung pinupunto nito? May daladalang printer sa classroom, DJ. Doon ko siya masasabing mayaman yung classmate ko. Ay, ganon? Meron pala mga nababaong printer?
Eh di karamihan pala sa amin doon sa ISU noon nung panahon ng aming thesis eh ano. Mayayaman kami ganun kasi kanya-kanyang baon kami ng printer no kasi ang mahal magpa-print mga kapatid, di ba? Sabi naman dito ni Nika Villegas, Amoy Victoria's Secret DJ. Talaga siya. Amoy Victoria's Secret, ano? So kapag yung regular na cologne lang yung ano niya, ano to, sakto lang. Medyo may sinasabi ang pera, ganun. Kapag amoy bench, tawag dito medyo pasok, ganun. May kaya. Kapag ang nanay at tatay niya DJ ay mga professional, kapag attorney at abogado, pinagsama talaga yung matataas na profesyon eh, no? Sabagay, syempre, di ba? Mayayaman talaga yung mga yan, mga kapatid, di ba? O ba naman? Kapag konyo magsalita, eh, kani Ira Ababa. Kapag Furu Food Panda DJ, sabi ni CJ Alolon. Furu Food Panda eh, no? After niya magpa-Food Panda, yun, nagkaroon tuloy ng UTI. Mandatory Starbucks, sabi ni Robertson Dakayo. Parang ano no, yung brand na Starbucks naging inseparable na sa mga mayayaman no. So kapag purita pala, walang karapatang pumasok sa Starbucks, ganun ba yun? CJ? Si CJ ba yan? Si Robertson pala yun. Ganun bang naisip parating kapag saktuhan lang, eh huwag sa Starbucks. Mayaman kapag napakakuripot, sabi ni Texter 9065. Yun nga, nasabi natin yan kanina. Kasi, eto napansin ko to talaga. Even Chinky Tan himself, sinabi niya to na karamihan ng mayayamang kakilala natin, eh, kuripot talaga. You know why? Kasi they know how to value their money. They know how to spend their money and they know the value of things around them. That's why kuripot sila. Or sinasabi lang natin kuripot kasi we expect them to splurge a lot where in fact, hindi yun yung personality nila. Pero kapag ikaw ay isang anak ng contractor na may flood control issue, eh, malamang sa malamang naka-highways ka, tapos naka-private jet, ganyan. Maya't maya ang bakasyon. Hello po sa tila Zaldico and family na nakikinig sa atin dyan sa may private jet nila ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama ko sa mga walang sawang umantabay sa ating programa at nakinig. Oras na po para ako'y magpaalam. Once again, this has been your DJ. My name's DJ Max. Send you all, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. Enjoy the rest of the day, mga kapatid, mga classmates, fellow Tapsians. And God bless us all, classmates. Enjoy our next song, a song coming from Florida with a song called Whistle. Back-to-back with Pitbull featuring Christina Aguilera with the song called Feel This Moment. Keep right here on Tops 107.1 and 107.9.

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawayahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!
3: Welcome to the Lunch Break Show!
4: Welcome to the Lunch Break Show!

0: ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawa ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now.
1: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
0: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan! Hey!

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Tika, ibakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
2: Ah eh, yun lang.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Hindi mo nay, akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah eh, yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
4: Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that!

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.

0: dito daw sa kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: Anak, bakit ka natin lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAF sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Kasi ate, ang dami kong pimples.
3: Eh bakit ka ba tinitigawat?
2: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
3: Oh, bakit hindi ka makatulog?
2: Kasi po, may pinoproblema po ako.
3: Ano naman yung pinoproblema mo?
2: Kasi po ate, ang dami kong pimples.
3: Ah eh, yun lang.
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: O, Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh, paano? Naputol ang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan, bakit?
1: Eh, yun lang.
4: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
1: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
0: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
1: Eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Cecil, i-English mo nga ito?
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
1: yun lang!
3: Hey, hey!

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ang buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Yun lang!
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: Hindi ba naman para kay Lolo at Lola?

0: Hello po! Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: I don't want to hear you speaking Tagalog. Is that clear?
2: Yes, ma'am.
1: Okay, let me know your name first. What's your name?
2: My name is Early Seven Strickland Neverbrook.
1: Wow! Are you Phil-Am?
2: No, ma'am. It's the English term for my real name, Agapito Hampaslupa Dimagiba.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Visit ka! Bakla ka pala! Bakla! Diyan ka na nga!
2: Mahal, saan ka pupunta?
1: Maghahanap ako ng lalaki!
3: Ay!
2: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tigis na tayo. Para pak na pak!
1: Ah, yun lang!
4: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: my class? Name any kind of animals.
1: Ma'am, karabaw.
2: Ma'am, tatay ko.
0: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
2: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
0: Yun lang!

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: You're listening to 107.9 TAPS Radio. The community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news. Only here on TAPS Radio.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay yung pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Pare, kailan ang bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara, yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, di ba? Tara, tawagin natin.
3: Wait lang, teka-teka lang, ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
2: Yun lang,

0: na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon, girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
0: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita.
2: Ulis ka.
1: Eh ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Eh, ikaw ang lasing.
0: Ah eh, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.

0: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang nasyonal, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, 5 graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards, Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.
1: Anak, bakit ka umiiyak?
2: Pumasa po ako sa test.
1: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
2: Ha! Pregnancy test, itay!
1: Ah, eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Talaga lang, ha?
2: This is the moment! Oh, yes!
1: Nagpatuli ka na ba?
2: Yun lang!